yo balane Guru Wangsa do balekno aja nganti gawe kisruh nang Praja Mandura pengestumu kang tak jaluk Basudewa wae.